Julie, medium 5 kHz tong ngachung ap sum yang la meters band ngip ge ge chu kap shi tang shuzur gu tang FM megahertz kanang chik nang shuzur chike ka nga ji akashwani le ne jwat dring chel za me ches churgu poza ji pe ches pa sum za mik marin ka sa tang a shi dring me tikrim tang po go zuk jwat

tusul jar kanbo tsamze rinjan jar kanbo tes kola yu jeji no tsana mi tse na tini nga tang tsangma nultul che shok chi chi chwa no zana nga na tusul yo zarte sambas ya tinga tang nultul che shok chi te gani ya no tusul kurang po ma rinmet in yang tini ta rintang dalwa jigi no khana tusul zar chasbo rinmet chi tsora no in nang tusul po tsangme tsang rin che shok po tusul du gira no ta tusul jar kanbo nga ta rdakpo zung yan jashik met kya agzana 이는 롱스초 투바노 두스더냐 유앙메디아 로돈 땅초 땅아티 두스벨란징 메바 유나 양 록스 총냐나마 두스 마린제니노 나타 두스들간도 미미제나 두스 마뇽진노 두스 뇽도 마 톨랑 마타 마 두스 뇽진나 미미제나 마나무만 스칼파나 스칼파 차란 서바이마타 누스바이 누슈 유톱제세 누스바치나 제디 두스빈아 아주아노탄 네 두스업 보게나냐 버추 슉친 모 땅스 롱스초 슉친 모 콜테 나타 미미제 나상게제스 누스바 To sort the Sotiana, to sort me, Missina, then a penalty to Miller Alpalta, which is Yakpaina, Richard Miller, and such a Lucia Sanga, to sort the Mijak and Lord, not to do the Jumit Swamon. Eat to sort Kurang Pokena, then me, Missina, then it to sort the Tangs, such a Lucia Sanga, Nuspati. Or the Nazolangatagana, to sort the Kampo Marin, General Kampo Shesbosano, the Kampo Tapinata, Miji to sort you to soyo, the Tolak, Lokachi denachano. Manding, manding, manding, Samaji to sort Patena Chano. The young me miss an Angata long up to Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Jurun Tatang tsung, dowe tsini namke lok tas te rizar bab chu was kyang nyur yog do. Nga ta tsedi mir takpo kone namke tin tsok shi ino he zino. Nga ta dowe ski shi ino. Nga ta che tu la ke na gar la tatang tsung, gar mene nga ta tse shi tsok shi. Sez paska chik chi yamit kancha. Dana dowe tsini namke lok tas, namke lok tsok shi ino, skam lok tsok shi ino. Tine nga ta rizar pe na, tine chu bab na, chu kulia bab na, chu rizar pe na, chu shwarar manji gyokspa basu. Tewa sa nga ti mi tse ma nyun ino he no. Teso ma sa nga ta tutsu zirkan po ma kakchan ino. Oju no. Tutsu po nga ta kol shiz gorsa no. Tutsu kol ma shiz na mi tse tolak cha no. Tutsu gozdo chan ni miya shindu dalwa no. Gozdo chan ni miya mina tutsu po ma shindu dalpo ino. Jikshak chan, mi jikshak chan i piya tutsu po ke na ma nyurpo. Nyurpo sore to ma gyokso ma na. Shindu nyurpo gyura no. Skyudung chan ni miya ke na shindu ringpo sore to. Ma nga ta sembas kyu mo ka ni miya, sembas kyu mo ya na zunga liot ka ni miya tutsu po ke ma ringpo sore no. Tuston ta skitpo changani me shintu thun tanga ta skitpo tangani ni ji tanga ta ta de tong tangani skitpo tangani me tu so pa ma shintu thun chora no ta zewa chen ni me de ni de ni tu so pa ke na gyun chan me pa yura no skwer zewa nam gyun gyun chan me pa yura no de chok shi no so ma sang tu so pa thola tang mi wo sha so ma ta mi mi chen na ma kha chen no nga ta tu so pa pe na nga ta ni ma chi na chu zo ni shu sa bi ka di yo pa yin na ta chu zo ni chi sa bi na mi chi ke na ni me na Stong sumchu zoshik tabgyu jena tutsu nishu tzabjina. Tai dirin nishu tzabjina kwa stong sumchu zoshik tabna, ture tutsu poko tolak tana, stong nishu sumchu zoshik poko te tolak songso. Ngu rintang bang tolak songso. Te songba zang tutsu poko tolak nga tangba, mi mitze nga tangi, rintang janjang kol yu yu zan.

ngaji akashwani le ne jen chik tangin nga dro chu chu dun tang skar ma jib jo jak ngis chaduk ka sata tat pa nang jen digrim sanches la phulen dring digrim nang chang sang smol la chiring ang dos tang smol la chiring iske phul kani sungur sanaja

0: Dak sa in shang tiring ang dustang sman la tiring iske pulkane sungur sanadet kasi ta zaraban otang topagune pulkane nate sherif sanjesta.
1: Bismillah.

0: ebo akash phani len kasodang jirangi chetan ta shine shna su sana za ladakh la ujung ngaz de chat top sirting ne ngistong ngishur chap du ni mirsis po nga ta fia mirsis tang po gyu chez no yang inna mirsis si tho salkan gunil da ni ka nga ta yuljong si yerge si thapchu sang thabling gunling chez no ladakh rang skyong sos pa les de pon azur ba ta shi gel san is ujung I charji sose phantos kun danda top chuk chez la mimang skun ni mirsis si tho bo ma khakchan gyu chez inok molin jik changme khaksh nam chez la ju apla za
1: dire sing ata census po mixal le ladakh pa ne phia ma kharcha ne noksa marak che jana ngada ladakh la union territory chat thop tel ting ne changmai sang cheshuk census po ta ngata gojuk ngata shkyo den nang ino e census pe o dembe ngata bi ma kharcha ne nok che jana census pe nang ku ga ngata e chijik data ngata e dandek ngata ta na mi tangs kan do teo ngata khampe ngata information ngun indo kajuk dik ngata tiwa dik census na zat chane gosat teone lanbo danda tangches ko nge samara ngata mayong spe ladakh se pia charji ngata gyagar jui ka chi chik charji ding chane tene te charji un ladakh la yangsker ngata demo lep chuk ches nang teo chama yang ngata mimang se phande pia ngata yang chi chik scheme jota teo mimang su pa lep chuk ches pia ma shalte ngata phantok chenmo chik chik ngata chaches no
0: tena tsoks la ladakh nangpe chodithi pa chring doje lakrog is mimangs kun la self enumeration e khagna nga tiwa gun la lan gun changpo tang salpo salchis la jop la za
2: ro mangpe sting me gyagar na mirsis po talo nga ta choche jino tene te bo ta daksa nga ta digital chi changme na nga ta yong no te so pa sang la last po ma la mo son teno tene I ba self enumeration zara no gyala yani rang na rang nga ta khampa dukste nga ta chonya chis teone lan bo nga ta rang tang che jino te bole te bo ma la mo chache jino daksa mobile smartphone call mishes kan ma nyun yo teno changme danda zat go chino te o cha na chi chache no jina tene ngata I ka mohla jina juksa tebe na nga chi chalak chige kami peshi yo dia nyun yo tebo ka tene thore ngata planning choza ne ngata yarga se pya tene te nyun yo kan chi matha yo kan bo ngata tena ko ne borches po lamo chache jin kya
0: tena tsoks la ladakh si yul khak so sena nga ni stong issue sab du ni misti si tho len che si khak ji gi chul la mel je che chub du ne phar la self enumeration yang na rang rai chos ne online portal ar gyu te misti tang del te tiwa gun la lan sal chi ji chir ka gozuk a song ste tanu nubre urjons pon mukul benival ladakh rang skyon sos pa les de pon jon ba zur ba thring ang chuk tam thring sang rup the te ponbo tang chitu zur ba gunis nubre urjons pon ek sana nga self enumeration ja chi si chir kina nga kha thu sa ja te na Nubri HDM tang census laska gashpon bo jigmet rafta ni lhapstone na nga ngistong ishu sabdu ni mirsi si fia skos teot khan lashet pagun la jaksumi jongdara salin jik tanok itus lashet pagun la digital rgyu te mirsi si tho lenche si chirka guni skor lashet pagun is phantoks phansun rosdel tang nyam po chalas zachis tang mirsi tang del te lasir tsama tusika dupchuk ches la lhapcha sala zatenok yang HDM is mirsi si tho gun chachang tang nantan zate sachis la lachit pa gun la she sala zate no National Health Mission ni Mission Director Tushar Ananis thikse tang chusho dil dani khamzer sonas gun is kor zate mimang skul la khamzer jab tok salin yot khani la sir gun la jik sada te no it is kong sonas so se doctor tang lachit pa gun tang to ga zate no yang jung I chok nei mimang skul la khamzer jab tok tang rel te charji tang degrims na sok shulin yot khan gun is kor la hagos belchis tang nasa gun laksmo borchis la labcha sala zate no during skepjer gelsas bakula rimpoche skuteng churgupa choge skui thungskar tuschen rgyatang argupa ma tadguschen mangyam po shungsi junji tanok dring ijaka ladakh siul kha so sena nga digrim tang zat gos na chok sigi talik jate kushok bakula rimpoche choge ladakh simi mas kun la thal met khan zachis tang yontani school ma zachis thete chosit niske thokne jabstok sungsmet ijua zat khan gun tanenji tanok zamning steel dani thakshe thonpe jaktan relte saktil dane khamte sona si chos ne mimans kun la khamde smarcha tang nyampo thakshe thonpe noskyon gun iskor la hagus belche se digrim jikta lik jate no itu khamde lashet pagunis kharwi kham thom si chongpa gun la thakshe thonpo cha mi chuga zgakche se thablang gun iskor la she challenge Khamzi Transport Borshiz La Stopzash Chani Dontang Don Goshiz Rang Rang Sose Khamzi Tang Thunpe Lursal Rik Zadin Yux Goshiz Dang Tuz Tusika Rang E Thakshe Di Tsat Kun Urgyuz Zadin Yux Goshiz Khakchanin Khani Skor La Hago Spela Zatenok Ladakh Ujung Nazde Tungik Chenmo Aishish Kundre Ujuk Sinanga Util Dani Bankers Committee Tsoxteng Chongapat Tsoxteng Nistong Ishu Stab Dunni Lzane Nistong Ishu Starugi Marshil Zat Suk Paladakh Sinanga Yot Khan Shmuzot Khan Guni Lassir Guni Skolas Kajib Zatenok Le Luntin Kan Gyut Ladakh Sish Natsul Gun Sato Chuzot Orgu Nimi Chuzot Nistang Skarma Shngap Chungang Pitogo Chuzot Shngatang Pitogo Chuzot Ordun Tang Skarma Chong Gunika Sanchez Lapulin Jiktanok Mimans Kuni Ladakh Sis Natsul Gun Facebook YouTube Tang X Kunikang AIR News Lir Yutang San Tupchez Yotanok Akash Vani Leni Tash Natsulton

Miren wave kilo hats chikston ngap chung ak sum yana meters band ngip ge ge chu kebji tang chuzur go yang khala che tang yuma rile center go ne ka ne miren wave kilo hats chikston jib ge ge chu kyang atang this ki rile center ka ne miren wave kilo hats chikston tu gyang yesi thok ne nga je akashwani le ne junjik tang en phido chu zo thnga charu kasata nga je dirin digrim yes pa bo go zuk chat digrim e go zuk pika ladak sana nasul sana za

0: Hello, Julie, degree na inka sa yena chanla
1: ya chambar gal chane gar phona na
0: ya chambar gal chane ilan gazuk kulhi na jina only
1: gal cha da project
0: ya chambar gal chane tene nga je degree mina nga thusa za ches bola sing ta kona thuje che tene tingmanang e degree mina khak thusen juglo Julie
1: ya Julie to je che

0: 이디그모 니장 렌게즈라 게가 주이 소나메스코리 론쿵시 진다자테 산체즈라 풀린직당이
1: 징페 송스카 디그림 산칼랭게 상마 줄레 산칼랭게 스테네디리 징페 송스카 디 디그림보 산체즈라 풀린 디그림이 고즈크 페카 바즈고니슈 쿠트카니 스쿤룬파 스쿠젭 셰랍 아모팅엠포 티와틸랭직 산체즈라 풀린 산칼랭게 스테네디리 징페 송스카 디 디그림이나 티네가타 싱토 에칼락렌 마갤라잣칸 티네 바즈고니 스쿠젭 셰랍 아모르슈 쿠자잣트 고마타 티네 스쿠젭 셰랍 아모레 티네가제 징페 송스카 디그림이나 투셰스파가 수진오레죠
2: 줄레
1: 카사죠 타티네 Kujab shela bangmole. Ina zungata basgo gunyata sham chozun tinata ma shintotone ma mingtian onlju. Shkot pasang da sangata tu si gujata ngam potinata namang shigata shintorigata la dadas gunas minjik tan. Shkot pasang tangira kazu shijun da sangata tu si gujata ngam po tinira yang shintor somari ya tale topika ngira yang kazu expertise se sonju zapin onlju.
2: Kasa soma ze shishikta ta changazug media le chezana da sangata kushi topo kheta sangata na khachi gwanu. Tate one na ta yang ka jagane kushu yang Gala Gala Kazuko, Yomote Hesabekanga, Tayang Kushu, Spelches, Good Spelches, Tetsuki, Tening it Tabrik to Richard
1: Casajo. Kujab Shela Bangmole, Dinata Lara so magic salad, Doyanta Pevanji Salatna, Tetus Tinatajing Batalanta Kazuk Tunajiboro Sano, Kazushino.
2: On Telagra, Jigi Salnataku, Goman, Asiri Salzane, Kumata, Gomene Moldriel, food is adding at Gangshan Gostam, Gingata, Gangs, and Marbor in the Zaching at Quefia Churches. Data co gashes that is Hamekatene, Fedan Jesbot in its Hama, Jugos Metan Realit, some Jigansan Chindesachinata, Fedan Cus.
1: Scudle. Tatining Iran Rai, La Darsay to Zunicata, La Ratsam Shudonajuka.
2: Casata, Yudoling, Yibiagic of Shugur to Casajo.
1: Casajo. Tatinis Kujabs, Sherebam Mulekazushin, Tangira, La Lara, Nibiagira, Tevinangiratini, and Katsu Jigs, so Batuba, Katsu Jigs, Niratini, Batu.
2: That's a topo in nine really, Kushu, Yot. Kushu ang na kachigyo dea le delejas tena kurang gyagara kushu tena eserpo yongduk le marpo yongduk tena zogla todu nang su shkirmo su ngarmo yo tenu tena tena zo ngata cha kushu zirte tena mangol kushu tena zogla nyuti le tena zogla jari ino tena gun ino Tizoy kyon chen tene dak sa kirte sang ta ko chang me jo tang chang ma thon ji nang de nga rang ta lob ste de ne lo khachik song te no ya le ta man lo mang po song te nga ra tang ste de nga lo chik pu nga de mo song te kam yap chana nya posting me lo bo yang tang ches la yang to ta yong ra ya le te ne ting ma lo na te na lo bo chok se te o yang ta mar ke la cha che jim ches thon nya po yang ting ma lo yang hala tan sam kan bo chok se o chok se do pa hisab chi ka chen chen yo
1: ta ta pe wan sal kan lang te nga ta rang so se shej ga ji su nga ta te ne speed la tang kan ya su nga ta thori ya ri kila tang kan ba mane khena mi ru bang la ju ting ra te ne pe wan bung ra ka chok pe wan mar ngi ra sal ngi ra ju ji na pe wan nga ta na mang pu ji gong du pang le te chong ka ju shi ji nong le ta
2: ta pe wan na na mang pu no ya le su kalam ta no su dam bu gyu da no su lo me ka ta no tal dam bu na lo ma khir ta sa yar ba mane nga na ma no nga ta i kalam cho ste tang ches pe ka te ne te o khir sa speed la ta no te ne speed la ta na ta speed pu la te ne ku shu mang cha speed pu la te ne thang spo gyur du te ne juli khorang khir te sang da te ne yar ba tang na te ma ri che da juli wa nga la tang na speed la tang na te ne chu go du ge le ma ne jaglan zo la chu tang ste ku chu gyuk se jaga je men te ne ku as kam che sing in ka yong du kal te chu bu yot na te ne juli la speed la tang che de ma ne che da speed la nga ta chu za bi kar spo cha no pa yang juli ka chu lep che ste zuk med na te chu kar spo cha ru ge le te som ba sang te ne chu yi hesab ka stun te tang na ina lome ka tang na ma ne juli ma gela chu che zan te time ka chu gyuk ste no te ne chu gyuk spa sang te hesab ka kwa chu problem bo cha ma som ba sang te yang transport lu ka
1: sa te ne ra pe wan na chang ke la lan za dat ke kon le
2: kasa kasa
1: kasa ju tang ta jing bat pa mang pu je dia ka ta but ka ni ta ina speed pina ka ta tous ma ta ba ta pe wan ta ma sa la lu son te na on je ta yon che che ni tous gun na te ni ka ta pe wan gun ka ta kun la sa chi se dot pa yot na te ni goma ran ka ta pe wan nun sa li tous ti na ta ka zu tung nan ji burgo sa no te twa ka zu ji no la ju
2: ta de ja ta tang char khan da ta te na kalam tang ste tang char khan ba ta tous bu but char ta no ya le ta yon che che ni time ka ta na ta inna time bo yot no ta inna yar bula nga ta ta su je che la ta ko mi nga ne mi on ta ni ma lo ste me ne ta ma no zer khan chik zo shi yong du ya le te ne da sa jang ni ma nang tu shigyana hesabena nima tsokshiya ta jang gukste to kishin minuk chezena dang dire time one ka tang stang nang tene mana nga ta chuli chuksar tsoks bingte ona tang nang tewang mane mijar ches yong amiru gyale te mane chezena nima lok lok sapa tang ta te o zangan mane te o yong ches do pa chezena a chuli dimbe ka ne chuksar bingo sano pa le te chuksar bo bingste mane te yong side pe ka spa man real te son basan te chuksar e hesabe ka chuksar bo kyonste nang tene nga ta zawa nga pa tsoksun na tang na tene te time ka nga teo khayal borgo shes je jana nga ta pitok te nga ta gari sum chok singiz na pes sum rik chok shin ne phala nga ta tang ches po chona tene chan gang ma khwa tene tena hus lus pa tene teo khwa mal mal son te lus do gyal che jana ngima chok la nga tok chok ta na tene nga ta yar la chat pa yong pa sang chat yong pa tene ngime ngima chan te son tene yu kho khorang shi ke khak nga ta chat te no tene sat gan chok shin no te kar lan te pa teo khwa jabik shi ge jab chala jabik shi gor ba sang tene teo thang macha tsukshi nga raa tsori yale teni teo somba zangi tzabik gorte teni pito gari sum tsukshu na teni nga ta zawa nga pena tangche chansangma sum tsukshi ka shuru cho na teo maa teni kamyab chachas
1: shkyotle, tanga ta jingbat pa jing na teni ata yang dotpa yud na teni ata thore eki jun tsakpe yang ata ngima loglo tsakpe maashin ya daksa ito zuni ka nga ta asal na dikste na ulo jo shkyot pasang tiwa jikyo rak pas kujab shera bangmo le tangira la namang shing era shing tok rak nga ta serpo nga ta kushu marpo kushu jo rak tana tula ngira ta jo rak tuman pa ngira daksa nguti na tina ngira cheri mang po jo rak ta nga ta daksa ito zuni ka sal na tina nga ta ladak si nga ta sache pap stang stun te ulo jo ta nga ta yang yungo jani stun tokpo ka shing tokpe ka nga ta yungo gyala chis pel tubat tina ta teo tsamen nga ta kao nga ta maari spel na tina yungo spil chis fia ma nga ta gyu gyala jishko chis dukta ona chule
2: ta yungo wo mola ta ku delicious pula yungo ino gya le tene mena ta nax ino gya che zena delicious po nga ta tangpo nga ta ikane uga sonse nga ta palbo ko yungana nya po ko yang chap market la medium chis yang mana changma ga time ka ko juice chong yang chis ino nga ta na yang te chu la juice chos te nga ta bottle na gyang ste te wa phalanding nga ta thoban khala tene yang nga ta na mimang se ta te wo do pasu gezmo nga ta la dar se tene nga nun me kushu de na tha kushu chu গেস মো সোনা দে হেসা পো মার্কেট লা তাংছেস লা তেনে ইয়ার স্কিল বলা কোনা গাতা জাবা টুপা নে ফালা গাতা তেনে টুপা দুন পা নে তেনে ঠাকুশু বো পুরা ইজুক ছান গিয়া লে গিয়া লা তাং তা ইয়ং গো ইয়ং আনক ঠাকুশু বা তেনে tai gerer la mana stong chigna ngab gyari tsori stong ni jik thoban le kuma kuma ne ka ozu yongo spel ngian ten royal ta dena mane ko yongo miong che sita ku sanur bi kane metan royal chi chamang time time ka changme ka yongo khepsang gyala yo ten royal jin bat ba che jana time chik chik ngala binkan dena thaku shula thik thak yongo yongste market la chanuk le time chik chik yong so delicious pokher sa sangata thore yodna yote ngata ngata market la tangche jin dim na ma dim te ngata yang ina ngata sipa ngata society skara nokle tene yang ngata yang mane lusha sana ta juice jos te tene yang ngata yang ta phalan dik lo chok bor te ngata yang market la tangs te yang te kar jin yong go spel nyan che jin gale ta te sang me gyab ne menat pon ko yale menat ti yot na ni tene yong tak pon ko
1: ka ta tene sku jab shera bang mole tangira tene daksa dembarang ra obgel mehnat mang puji jeron le shot pa dembarang te ngata tene singtuk jin ngata spus taspo yong che se fe on le ju jing bat pa la ngata obgel ka zu hin nam gozduk tene yang te singtuk pe kana tene ngata rang boz man sat pe ngata te kana ngata yong go ngata gela jik spel te bin on le ju ta
2: ta jing bat pa ta naksta ino yale ta naksta ku kursi ka juk skal nang naks ino simar upor yet kya yale tene jing bat pa la ta khurang oi time table jik ino yale ko chen samna chos mi chos samna duk sta mang ta yang medan oi yale ta po ma jus pe tene jing bat pe time table bo ta ngata na tang po ma jus pe ta ko azuk shik chorches mene izo ngata zuk pe phiang shikit po ino cho se mane zuk pa exercises mane gela top te nokle tene ngata cho che chi jik chen nang khwe ka mane ngata miong che shik zuk shik ta jing ba de ka ne yu cho ste miong che shik ta metan wele chi jik ngata sakyat nurbina ngata ta na te wo mane phal bo gyas pa yong anok te gyas pa yong ches bola yang ngata sachu nang stun te mene chik na chi gas ten te mene madot pasang tene khwai kho gyas pa yong ches la ngata lut go lut po ngata demo ji kwa nyum shik chik lut tang na chu go chu nang lut po nang mena chang ma zom na tene chang me dog de mo le tene ngata khaza se dog de mo tene pro chan ni nok tene tena chok la chi chang ma mane demo na nyam po ngata lu san ri ale tene ku mena chik met na ni ku tong po ma jing bat pa in je tang mena chik ma jo ko zu chu shik yang tan dung na ni ku ta lo chok tong nang mo chok tong tene ku chang ma chok la tang ta song te lo ma on nang kam tene lo ma dog nang mane yang kar po chok ko izu ku lo ma on nang ser po char ri ale o chok ni ta ka sa
1: ta ina ti va ji ro pas ku je fier va mo le ka zu ta tang ma kin ke ba no ta ta tang me ki du ne ku shi ga ta tang jing bat pa sang me lar len za ta no ta yung go spela ma za tang jang bo se fier ta sang me ba te pi on ju in ta ta sang ira te ni yang ta shing tok so ma ji ka ta phi lo go se yul go la ma ta smi la mit ta ta sang ira ngi ti na ngi ra che ri tur jura ta te gu ni sta sto ge tok pi ga ju sang ta te gu ni ta sta sto po ka zu shi za tro zu pe ne on ju
2: ka sa ta man te chen ta la mo du ge ale yo che sta ku nga ta chi sang ma ma ne nga ta na ta che ri ji ge spek lang sta na ngata charil dimbo gome ka ngata tsuks pale te gome ka tsuks te nang te goma bo ngata cutting chu ananya po I kane cutting chokan bejaste a ocho pone pura nepsar sangma mane khurang prok para bian go te prok para bian ananya po yo ocho pone te khurang ama marsa bola ngata pe ban tas te kho thik thak gurle te ni yo ocho pone te ne logic na pura te chigu changmala thik thak chigu changmal das te chigu changmala ngata te ne chot chot chot chot se lo nang cham jik chomarak te hesa

0: Those things that the love jatans the tans ba auto song basanta chi chama ta ko ngone tang ne lashi ge jingba pa in dang yong gu rang in dang samte tizuk sing ang bang ta mi de ale mane yong ge fe da mane mi ji pan tok che hisab sing nang ara tem pu che sik sok shi hisab e ka te ning la shi os basante o duk das pu gala sok shi yong a sok sing a chora ra ka
1: sik le in na zung ata jingba pa ri zik na te ning ata sing tok ba te nang te ata sing tok ka ne yong gospel chi sing mane iso la ata la gre ka nang ata yong gospel ka ning ji mas tok zik sa mi ri Tatining era dembalanga man tongoms galarak tangira ina shintok mang poising era chongza dak to man pangira lagra to se kalag lenza dak pa shket pasan kazu shijin sku jap shira bang mole tangira tini shintok puguri kana ngata yungu ma rigziksa yamanangira ina speed goma ta lagra to sun ngira chongza dak pa kazu shituk ta ngna cha
0: tating iskena ta tampu nga lagre ka mari ngara gele chezena ngi lagre ka shintoga shintoga ta tem mang pono pa yali jing bat pa te tem ka ngapsa yong anugle te tem ka ta mane sar ngache Taman itu romane, atau China mang ziyotan kaya lezing bata. Tetapi mereka singtok boleh dejak pola, ane singtok boleh dejak pola. Tangpo dah migos, gangkan gos, nispa market la kirkan gos. Tetapi sangka mazob na, tene kor la caca singin kama mang pelung tu. Yale tene noksan caca, tene mana kasbo charu. Tene I lagra wakira sangko ciot, kong atau demand nang zin kese nok. Ini market la kias ba, kotho mena minat sok zinok gos in samkane nams teshkot nok. Ya migos samkane yang thore mana yang phone buntang steng ay zoci gos da zoci. Gosset zet yang zetu gale tente hesabe ka kyons ba na lagre topne yong go chia zara
1: gödle din balans chere bang mole tangira tini inga ta pevan ingira shizga uche spesial sting yapo yapo ingira tini to langira pevan salte na tsons pasang tangira yong go mar yo du bangle ta kuzu shidu shuja chere bang mole tanga ta pevan salte tson kan jigna lagra tina ta pevan masala tson adna tebe na ta yang yongge na kyat yoten kuzu shin ta
0: kasan pevan tangkan na matan kan na pat kyat yoten ho yale tini chezena ta pevan butang spasang kwa chuli kazuk shi kushu gose de hesabe ka kwa thore dasbu min chasi no ala pevan mu matan kan ji na kwa tena kazuk shi ge nga ja kushu chakse kurangan mun me nga ta shin kushu zen chagano shakar zen ta kushi ge wano te zog ge wano tene ma cha shin kushu chagano te zog shi yons pasan ta tampo ma zespe yale aka market la kyun nang mane tampo ji ge ka mane mane zermi she jale de ba tang pe ka mane song tang che mene yu pevan ma jaran yu jar ten og zerte ta thala mi ul chang she sa menu yale che san mang pa mane she sa menu I rumpoduk zedo ala I pevan majarano I jarte no zugno zugno zerte tangna su yakin sonte kheran khedu yale su I bichi zerto yakin ang macha yang jagare ne yang ko pevan ni nain men nang men yang kurte ang shkot kan yang du yale ni ngara tokpo tampo mazespe izo mi un la ta pevan bo jarte na kurang une do pa nang jine kushu chakche jino tene su zedo pevan majan na kushu chaga mano ga zedo gala pevan majan na kushu chak chaga no mangar kushu bo ozuk shi chaga no Kushu tene time ka tsosa menok gorte mene tsosa menok tene shin kushu tsok duduk chaksano tene ipeban jarkan bo tamon nang ngena ka ngena delicious kushu goshe jina te o chagano ngena ikane ta kushu kene ta kushu yong anok o tsok so chari goshe jona chari uko chari yong che jino zaro yang chari wang yang inok peban majarkan zete no peban majarkan bo kena ko chari uke resang chagano tene mene shkurmo mene kana rak mitub chese shkurmo mche niale tene yang pevan jarkan bunga ta yang nyuk de kong stono pa ta ka jimpo fruit po ta jimpo rak samte pevan tang na tena nga tiri kaza che kazuk shin ta donches la gezmo sore o tena nga ta da sa market un la gyar pe kong stono tena o chas tena yer sa
1: tu jas chere bang mul diring eje ta pevan salkan jing ata la ra jing eje tong azat kan lu ta yang pa jang ata yang jing bat pa tous ma ta ba lu charu kan ta sukche sina ta te tsugi tous jang lu ta yang jaga jir post kong stono te tous tena ata yang te jing bat pa ve tsug zane ata kazuk tung nang ji bor go sa no kazam singata thilasa osan kazam singata jango san te thoga gozu jino
0: ta kushu ngata i kaning yos te khazan te ong ei labja ta dia lenga ra hesa pungara tsuksan kushu ma tsugala mo ndu gele tene ku chuli u tsek tsuksa ma yang ma kaspo char chuli u chu goz duk ma tem tem ga chuli tsabik tserak chan yong du kushu khersa mi tsukshe jo ami nu tsabik ngata konto duano phalchan du chesle tene konto du swa phet pola yo galang te tartar ma bora settings pa tene ngata kap janang tene sa bolmo kurang mane tanga ta pesa tsukjona pesa tene cheldi chakchog na te on tang ste yang mo tsukjos pa tene ko tsuk ste yo de time ngata kurang jagma tuk dunji kurang tene chaklan nang jagma gui tsukshik chaklan nang ko chubo te ka tang sta nang ko chang paru chami nu yale tene te kane ko yang hapsta hapsta tsukse na tang pa tene hapste na tang Saya jumpa sumji habstat substans tetuk na tene kuar loma cagat sige bincis sehago na tene jang macu cungi cunga substing netang substing netene tiktak loma bingin jenang kuar hago dong tangan tayi azuk sama patak sama jar sama tiktak

0: 말말 레가 차나냐 보테는 과 추캄캄 땅나 테 헤사베카 동즈 테 콘라 랍자탄 카스
1: 쵸 타나 타와타 테 인스쿠잡시라 방물락상이라 주로 땅 이제 페만 살카니 이제 라그라군촌 아자탓 카콘라주 타타나 로라 테니 아타 테 라그라베카 나타 싱토 쿠르나 쿠슈나 딕스테노아 야마나 투노 나타 양 파보산 코즈시노
0: 라주 타데 타데나 로라 타 멘톡 바란 고야레 체즈나 nga nga dang peban tangkani ta azupo te kushu khelsang talo chakche se kushu we na peban me nepchar bang tenna bi hesabe ka kwa chagan go yala kwa mento ya sanu ten te mento pota mabur na thi no yale che jana ko buchung nang ko budang budan buchuk stans ba tene te hesabe ka bolu che jana mento po chak chana mento po lu chana ten ko kushu chana tene ko kushu khuche se kwa te stop po me ya se jana peban bo hasan no tene ko yang peban bo chak si che jin no te pe kushu bo chagan no te mabur na thi no yale mento
1: ta ta peban bo sal te nang ata ka su chang ma jang ta peban sal te Julia salted to Kusha salted to Yamanata, Nuti, Richi salted now. Pevan salted thing, a lot sampa wang at that in a taken at a teaching top of Kushun and Dixon on it.
0: Tatu Changanwell, Tatalutsospo, Ote Pevan Botankanbo, Yumose site for Matsospo, Kushu Charlotta Loboina, the Watalo Mento Baran Wele, then a Nangmokum and a Baraman, Sale, Nangmoke, Quicharloman, Bako Baraman, then Nangparian Barano, Nangparco Charnan Dicton, Wele Charna, then a Kushu Kier. Chosan, Chesan Chagna co, Kushujizne, Saitia Chatuna, Kushujizne, Saitia Chatuna, Question Techamino, Chintechana, Gorchajano, the Quela Shad Duaminustas, the Tenete Hesabega, Kushu Bortana, Kukushu, Tik Tak,
1: Chanker, Cassa. Pierre Molecazumata, Sasso Magi in Natoata Junte to Rosanolajo, Tantas Ludi Tornando, Sangante, Chichigindo, Chutus to the Casal Chichigindo, Tanazo La Tangata, Shinturgingatas, Pustas, Pujon, Chesifiata, Casu, Shinturgical Lenzada. Then you bat Paul and attackers of Gelgic Tangyan attackers of Tunajibor or San Onachita.
0: That's Sonma Santa tenishing topo, that lots of singing at its old yale. Chesan Sonma Kirtesan Tampo Sugos, then a chuqua, Temji Hagos yale, que chukazu shetang, tasting it, that said Samanata Sazanion, that's how me puches a janjachi in reality, and it taken in a tayang qua ludem temeca chuks temeco and halmechan, tes of Somba Santa Vignon Monsher, ita lagretopo, laxuxpoker Santa, some jingata kushuchuli chilimji chojajona, spit nan topo matal, demochos de qua kierchos. Tete dimi hesapotsama mane zabi palchan digne koste tenete ka lutans tetene demochos tete un holte bona teni yarlanga ta lakpa marsenang siang nyanchang mang chesan sai chama ne sai ki aste chama la noksan cha chejinu teni nga ta ston bola khue phalbo yongs basang ta te nachik bo sora yale ka sa
1: ta teni esku jab shera bang mole tangira la teni nga ta gushi tourne na mang shira ngira ser po jor mar po jor nga ta ta jor on ta nga ta tuzing ji fi nga ta bolin samna kushi chingto ko bolin samna tene ka chingto pa ta yang to respect go manga ta yung gospel chi shigindo ya na ta guntu la donin samna ka nga ta mari bol tu du gona jita
0: ka sa ta te kushu khere sang ta da sang ta I yunding shi ge borshe se fiang sa dena ga gare kushu tene delicious un namang sino ka zu kun kam nang tu ne ka gesmo sore nang te ga gare kushi spas pas shante chan sang ma tene speed mana speed sa ne da sang ta yar so zu nang tene ko demo chos te bon na ma ne Tayas ba luz dukle kasa tuzo manata demo borches pungata time ka kwang deni hujyo tseka borches ko borna nana borzane mangpo tsadang metkan mangpo tangmang metkan ka jage ka borches
1: shuta santa tenis kuja jere ba mole tangira tini inata speed gumangira shinto lagra tsons tingira yung gospel za dak tini ayari skilpi ka tangira tinga ta tsozun ta tsonga za dano inata stonju gula da santa tu somenga ta shinto jik mangpo jik tsonga jik tangyan po tangira tinga ta shinto ngira Tungsa sapi kazu shelip chet tiningira tungsa karet kazu shangira yang tunika ningos pleza
0: sta tangpo da ko I tungsa ka kyungches bo mane izugi no yale tanga ta jyomne jingba tangarang tsok shi chi chi nga ngara rang ai rang chat ze ches bang ta zumba tsok shi no yale che zena nge chat kya nge edia bo ta kya izug shi cho so zug shi sam tene market sapa lepches lani tangpo ma ze che zena nga gadi badi nya na manok shul manyan pasan tene yang ata nang ne putsa ji ga jeste tene avale tsok pe gadi shul te kyona ya tu tsok pe gadi shul te kyona market sa par lepchuks pa tene market la goskan la market la tanches tene gos te yang ma gos na tene nga jara yang shimo tene nga ta sipene na nok tene sipa tene tanches le tene tena zos la ta chik na chik stun te changma ji pa gut ab stun ji mena zos chos te kyos te mene nga rang chik pening mane yang nya na minu gya le che jana yu kushi tembe ka tene mi gos du gya le te man jana ta ma shante kotka charuk ka
1: Şiket pasan teni ata jingbat pajik tarkil pujik güçe sefe teni ata nansanji rogoşes makhatan dolojo teni skujap şere pamole teni gena bazgun şiket azate ngira tungup sngata miksal dunga ta şingtok batçesine kazuk şiyot maldemo tang jipsalçeste malazas ngira ikash güçezla tuje çele
0: jule tuje çe
1: kasata ngejara tugan sefia skalzan la mesalkani ilu sanchesla polen.

Dirin gerçes bakulajin bo çeço ki sko etuns kar tatkus kanşeni tokni istiyaza dinçiktan ino. Jimbo checho ki ladak sinanga chaklas kangshan za te yo chespe jaste katin gunyang nang yang tana za din chiktang enok yang tat ku shun chiktang enok. Jingshik bakula jimbo che jab tok salkan bo ladak sinanga mirab mirab inanga je chesmet banok. Gyaga la rangwang top de stingni ladak se mimans kun la chis tang shi de tokne yergas kyong che sinanga chaklas gangshan za te yot kan bu nga tang ladak spa guni mirab nang mirab ina al che che smet panuk. Te tu la nam jik jingshik bakul rinpo che cho gi us kyong za che si las gan lena zats ladak se mimans kuni mi tse put tang bu utu ki nal duk sina yot pinjua nok mimans la ngelba chan iskalas, stokri iskalas, bulun mangpe nanga nupte yot kan tang lani zo chi jigang metpa nazlo kakspo yotkan bo rimbo che choge dun la tsolta chenmo jigot pinjuanok. Yang i tsolta gun kazuk shiga metkan zate nyamtak utugi mimang skun la diski chani mitsetang punzum tsokspe chi tsokshik zadin te toga tsolta chenmo jig tonglen zat goz yotte in pin. Te tuzla jenang tsolta ladakse chi tsoksi nanga Changmang po tonkan, marchot iskalas, polendri iskalas, rigrus iskalas, lingchoches iskalas tete, yargas iskalas mang po jik donglen zat gozyot pinjuanok. Iskalas kun selche la, jingshek bakula rinpo che choge, mimas kun la yontanin donmes parches tukla gongte, nubra, changtang, sham, kargiltang, zanskari yulriria,